and he natakirang nalaen aya indigenous tamihoy ay tiiti tatarik na len he kuloova ha vire aya mahakapati ay kumrap ka ea welsin ngula ay hajo kuwe hakaptare tasa ringin manyak ango taakahara talam tajim takutan mahakapati afamang takure ikngan nakahngin re nakuhut kure na ho ke tayanang matjip taheng melsin ngula ho sa inlahan Dr. Sarvabali Radhakishan inaiya teachers taho henganom mala inaiya teachers tame hakuptahi inre ngachmal min ngam institution hi nasa reng in the heng chuk hangin loon inre me hakuptahi tahi ngach ngati me kun ravalon dacha anga an ngotil nga mahakupati ngotat saro am na aw harem ngindre pari nahakup tayip kunre angon ngi terhayan hakupi iyalahangi saka matangamu Teachers Day.